0: kung na your kayo. Kida na nga word, pindin tabdu. No play was map chimboy, me wasi pulek bakru. No play karasa na tau chiyon kay baram tabu.
1: Hey you chimboy, ulong ko.

Hey, chill. Yo. Okay. Okay. Okay. Hello, Mayo. Hey, Amsterdam, pasi we fir buto. Unta kang amino. Okay? Buwan umta ina mo. Tuwan mi dating ba? Ibarikatang ay. Asana. Oli.